0: siling Panikiano tadaw ka ng mantad jamba siyam gisa may jamba madami sa kaswagon.
1: Iyeng sila, minay ko kopya kabun beno kyo. Bay na ako rin makopya ng kitang kami na ikitig kabun engine lang.
2: Eh, gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bay na po?
1: Iri na kikopya. O saan ang muna ko ngayon tawan na bay na kyo?
2: O, iri na kikopya. O saan ang dam, gisambat sa dapan nila kyo, oh boy?
1: O tapat kopya. Iyeng sila, harap pagawatan ko, pya ko rugyat. Mingilo, di ko ngayon tawan na di. Da, harap sila.
2: Is no makasu sa intana pud handphone boy.
1: Iyo susa.
2: Meteorology Malaysia ka.
1: Malas ko na kay lak na da malas ko na mangintong engine na.
2: Malas o malas na po magginongon na pud radio kaning nga FM haro pud gyari.
1: Taik ya.
2: Iya haro pud gyari kapailan ko ngayon tawan oro nga maya kaning nga FM.
1: Pama.
0: Ruputan ko ngayon tawan.
3: Abisan usaban benetiman ko pulung sa tiruputan ko ngayong-ayad tawan mantak tadaw bay na 2022 tulang kawalu taon 2002 na pada manam yan natatadaw ko tal ka-anam kaya nagiti dua tas sa kiningaw kasaban bay na isarasam sa sanapan rumasam isa duwa na kainan panakotatuwang isarasam Lina Subas Akawas, Tuluna Badam Talu Darja Celsius. Lina Subas Aserba, Duna Badam Talu Darja Celsius. Sementara itu, dua tas tambunan ke Soban Bina Aisarasam, ya. Sedapun rumah saya bisa dua nakainan penangkota tuang Aisarasam, Lina Subas Akawas, Tuluna Badam Talu Darja Celsius. Lina Subas Aserba, Duna Badam Talu Darja Celsius. Nabawan ke Soban Bina menegi sedapun Aisarasam, ya. Penangkota tuang rumah saya bisa dua nakainan. Lina Subas Awas, Teluna Padam Telu Darja Celsius, Lina Subas Aserba, Duhana Padam Lima Darja Celsius. Tainam, Kasuaban Baina Aisarasam. Sedepan Rumah Sam, Isa Duhana Kainan, Penangka Tetuang Aisarasam. Lina Subas Awas, Teluna Padam Apat Darja Celsius, Lina Subas Aserba, Duhana Padam Telu Darja Celsius. Hingga rupiah rebutan kau ngayong ayat tawan, Mantau Katadau Baina, Duhana Padam Dua Tulan Kawalu Tahun 2002, Duhana Padam Enam. Dalabus mantah diti da kopisan mangingitong tahun Malaysia mantah kita dapat watas penungkai dan sakit. Alasan nak anut kepailan amnei kepasaran amnegi musik atau kakalau dat mimpai dahi tidak radio kini FM.

0: Kapaylaan Gatang Dogata. Kapaylaan Gatang Dogata.
1: Abana ti jam kasi am zaluna pa binit ko sabon man ko pala musa ti gatang da gatang mon takata da ubay na kaya kapihan na titi tayo ka doon na padam doon tulang ka walo. Taon doon na ribo doon na padam manam kaya nalabos naman tayo ti da ka tinanan pamurunan gata sabah tayo ka LIJS ato kayo nakainka sa gatang da gatag ya. Madak na ti pulo tayo ka sugata ki gatang da 12 ringgit apat abadam isa to sin sa kilogram. Kapingan grade kaysa ki gatang da 5 ringgit siyam to sin sa kilogram. Kapingan grade ka 2, kigatang dat 4 ringgit 2.8 tusin sa kilogram. Agatang antalan grade ka 1, kigatang dat 4 ringgit 8.4 tusin sa kilogram. Antalan grade ka 2, kigatang dat 4 ringgit 4 tusin sa kilogram. Amgata si karap, kigatang dat 1 ringgit 8.2 tusin sa kilogram. At sagot ako, madak na tipulot ay kasusugata, kigatang dat 8 ringgit 4.1 tusin sa kilogram. Kapingan grade ka 1, kigatang dat 5 ringgit siyam tusin sa kilogram. Kapingan grade ka 2, kigatang dat 4 ringgit 2.8 tusin sa kilogram. Gata kantalan grade ka 1, kigatang dat 4 ringgit 8.4 tusin sa kilogram. Kantalan grade ka 2, kigatang dat 4 ringgit 4 tusin sa kilogram. Am gata si karap, kigatang dat 1 ringgit 8.2 tusin sa kilogram. Kanau biar katang nak kata mentak kata nak ubahin atau binai. Kami anda titi tak aduh nak berdam dua tulan kawalu tahun 2002 nak berdam. Yang lalu semangat dari titi ke tinanan pemuruan kata sabatai ke LIJS. Oh, ay nakangkakas sa katang nagatag ya. Tinapat kapingan nam to kay nakainkasa na karikat na 5 ringgit kaya tapinay napakantala na maruruhay ng matik ya mga inida ang pamutong iti kaya tapinay alalay na din ang nakakita mamutong naliluhuan ni kanto mga kita pisaw tapinay kaya kumadi kini masa-masa da tamamutong kata kasaban may na kung sigaw kumadi kayo kaya so ikayo nagiat pahingkas kagutit ekonomi ya kan may pagunta kau may pahiti pagunda taas sabah Elvia sa may paran hello kapisan ko saban salam bulan merdeka kasi ya kadaw ko anam gijajirin kapisan ang napapala paparan karaja yang pay jur teknik kini FM hebat syok niya hello hello kasi nang kamulutan kini FM ano kabar kasi ya lansanan-lansanan kakal alidas pompus timpo sigaw kirim kiriman apasan manta din sanan na kambulutan FM mo ni kita daw siaran niti kasliman beras melayu dusun murut manta di Arni Majanon Silof Angon di Muji Marcela kakana rumbay Floria Jontan Elin Kemabung runang skim tomani. Salam pemulutan kakal sa igisam kayo kurat ko kayo ang tawan di kayo kasi ya hindi na pangako isa nang iti na alasuno kasi ya kasi ako madi kayo DJ Jirin artis sabahan asampin mimboros murut ato kayangan maraguti pasan naramit ko menta din na rumbay pita batu tolong hapudam do checkpoint sandakan kaya sana ko saban tadaw ko nam dia dijajirin mamasan ko tabi pampad minggu kumapaganakan ko dead number alang sandad point lidas kasasari amu ko nagyalingan tambalot kina FM nga siyaw amu aret ngaran tadaw bay na DJ ponyo da sending na balon ng kutupus ko hen just sleep ponsi ko DJ Jirin kasi ponsi ko ni kumadiga magino ko tapatid sending kya Jones Gobong pinapata di Helen Making nga ISAP pusan na siya pitagadan Ailes Paulus Saralan kapos yan nam nagi Emmanuel El Salvista Saira sangulun ako kini FM ko hay aramay ba.

0: Magnano, kasalimbahan Boros Dusun, Kiningaw FM.
1: Ang garap yan sining man tadi Emmanuel L. Salvesa, Sarah Asungulanan ako. Pagkali nakarakot ako sining man tadi Elis Paulus, Arlan Kaposian, na magiging sining man tadi Jonis. Gabong pinabata ni Helen Making. Ay sa piyapusan, ay sa pitagadan. Kaya, nagbitatan ba rin ti jam ko siya, mapata ba ng 8 minute kasaban. Ama harti pasan na ramit ko, mandali ti Dwatsep kini FM, kaya. Tapi sedangkan ako sabon, tadaw ko nam kumadya DJ Jirin, tayo ka DJ Oboy, kasi tapi tulan ka bansaan, harasunday pang karingaw ko kasaban bay na. O tadaw bay na, akan ka tadaw dat misusunday tako, kaya tabi na eh. Apatada na tadaw ko isa, kaya tabi na ay. Tadaw ko isa, gisam tadaw ko lima, mano po tada sunday no, kaya. Harakuti pasan na ramit ko kapisayan ko sabon kumadya DJ kini FM mo kila ko dad tigit tigit tadaw ko pero na it manimbar da sundayt pon sikaw tadaw ko isa gisam tadaw ko lima man na kayo pato da sundayt kaya harakuti pasan na ramit ko man tadi amankan kaya. Aman kan salam Malaysia medani kumadika dijajarin salam merdeka alasan negara Malaysia terus aman kasih dan makmur kasih tanggal 31 bulan 857 hari yang mulia hari bahagia sambut dengan jiwa yang merdeka. Mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut hari merdeka merdeka. Sining diamankan ya. Kadada kayo lihway dat papagili jalur gamilang teka bendera ya, bendera Malaysia amnagi bendera Sabah. Ikinayan da kayo ya. May pamali bendera man da kayo patondo ya, teka man da kayo patampu kili herd garde. Kana tadanda tulay da kayo. Madagi patang pukulay suang dat karita sa sakayan. Suang nagi dat dupis da kayo kaya. Masigaw kasabanam nga naman da kayo tobyad gulak kaya. At sedangan mamaramit na daw merdeka tulun na ba na misa tulan kabangsaan kaya. Darbus yam na tos lima na ba na turu materita binay. Tanggal 31 bulan 857 kadig ya aku dah asarau rita benan aisa na sining kaya ngara sining apa insarau kaya. Hello DJ kami sarang sabon am tapi tadau ko enam kyo kadi Andong Juni Slime sigaw madika Andong Juni Slime aku ko kabar toko tensanan lepas ikaw nang awit tapi nai masih kau mau ikaw pambarus nipon mangin lagup kaya kaya ka mazuk kau. Sige tinan na nagi makan kasaban sa kuri-kuri sa kirad mintangkos ka nga sa kuri-kuri talunapad minit na kasaban talunapad minit na sasadapan lakan ka pa hindi ikaw po kuya ma'am kya gumaya matitiyan tabi na eh pwede na jam kasiyam lima na bram isa minit kasaban ganoon ko tapos sining tabi na sining mata di hang justly nakabulaw nang kuti tapos ko sa so, tanga ko sining mata di Betty Eling sa ngulon ko busan ko am nagi Bodrick Paulus pinamata di Hannah Emily Quintin opus ako di ka kini FM ko yaramay.

0: Kenina FM.
1: Ingat apa yang sening mantan di Bodrick Polos pilihan pertandingan Emily Quintin Opus Okuda. Bayan kumadat masih sening hitit pagun toko pagun di Sabah. Itu nakano muso po ada sening-sening di Angosanang. Yawitan dat mamaramay tayo ka Ngardi. Mangisa sama de ginawak ya. Bayan kumadat sana di mo susupo sening. Ito na pa'y pagunda sa ba makuhay. Mga kailahang awi. O gumukagumanat kailan masubusin nga ang nag-iisuminding kaya. Susuminding kaya. Lalipaw pa ng iti na panang kayo ng sakit. Kaningaw. Tamunan, ranaw, suk, nabawan. Itinom kaya. Kailang awi suminding kaya. Taminay. Tanganak toko nga kailan suminding kaya. Talabi pa iti sining dati narudusun kaya. Alat ako nalihuay. Taminay. Sige rada at alihuan takawat baras-baras sa dusun tabinay. Nga to kay. Ano gara di? Ayun dara si himati kapid alihuan takawat ya. Alihuan takawat i baras-baras sa dusun. Matadi di kumadi ko di tang kumalahingan kaya. May da kayo na. Singumbas takaw dat manunok dat tanga-tanganak takaw. Masagirad ayal kailangan manta ko tudukay. Masagirad kasalangan manta ko tudukay kada irakirakay. Kaya nung kadata ko nung dato lupa tayo kataga ko itit boras sa dusun itit dimpak pamagunan. Kaya jam ko hapon 6 minit kasaban makinawata pa sining pagulod arangaw itit kapsul at minggu kapsul sumigambat ari kata jam ko hapon hapon 5 minit kasaban Milton Gintik aralan kaposyan na nagi sining. Manta di liaw kusap kaya pinikano di tabinay Arni Majanun eritandat Captain Kapal Terbang.

Kinangaw ko si Limbahan Boros Dusun, Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?

0: Ti la Musano, mi ampai dai i Keniao FM. Siamo da la batti di turu megahertz, cui
1: aranna ai bo. I Francis tu ya mantad Pantai Baru Keningau mau tunis sining di Selibin Bugis. Di sejil putung gataman perangai di Thomas Kitang di leg kampung Pantai Lama Tambunan. Au nagilingan kumadi mania gansing ng leg kampung Kobulusok au mi Rami Katim ng leg kampung Marapok. Mi apay pasan san sonong sonong toko om gumon toko na maginom. Datwag alaso matii tadaw ti kasiak ya. Ato kay DJJ ka di Elvia sa may paran kaya kalihis ginawa sining-sining onsoy kasiya onsoy am ang kiringora rimbay hadusun. Kumari ko di titi da kakadayan da pinapin kaningaw kya. Kadalihuay, tadaw bay na, tibinay. Tadaw ko nam, harap itatumuan kya. Harap itatumuan iti da. Itatumuan iti kakadayan da pinapin kaningaw. Papataran dat umbus like tiniwak da pulad kya ara papataran da sada kinaring sada tasin sada da terahat sada bawang kya sia sa da daerah ko tidik ya tibinay parak serak perasa kerasakan mana ori berbay layak ya. Urudun-urudun din na sadam mana na pagali mo yung aku, hay. Mansiwam. Ang sasa na ngay, tundok ka mundak, ya. Piri-pirian, pwede tumundak ka mana na pasamaya edat ka gartuntul, ya. So ay ka tuntumundak, itukarok na ikago, ya. Asa nang nakapiyab pasamayan kya? Pasamayan dat it tuntul. Alalay, ako na magyum na tuntul na beday nga. Engga, napakakurubarubaan kya? Mari ko din haro tuntul na binay. Anay ako na, na binay. Bali-balian ko yun na ba kya? Tapunan ako na titalay. Tudo pa bangat ka kya? Amsya sa nakaguit ko na binay kya? Itiniwak na palad kya. Anon tako tiniwak na palad man tako ariba sa mayandat manok dit na karing kya. Yeah, DJ Onsoy. Onsoy ba DJ Sampin Mimboros Murut ka kya? Masasid at kailan tako Mimboros at Dusun, Murut, Malayo. Milah na padaham insanan dat itinarong aman takaw pinsingin lahi kya. Kan ka dusun na, kan ka murut na nga bayjaw nga sanang na pinsingin lahi takaw dangay disin dikidiki kagya. Jam kapat tulong na padang walang minit kasaban Johnny Gutamid o Relin Kasmin Yubang langad ng tapa om abang ko. Kini FM kuhoy aramay ba?

0: Pakinangaw ko Silambahan Moros, Luzon. Kaningaw FM.
1: Grabe yan sining mga tadi, Kasmin Yubang. Kasmin Yubang, langadan tapa mabang ko kagya. Nagi Johnny Guntabid Orlin. Parigwa na nga na Rayom Kawi, rangarangan na pendengar kini FM. Kamarangan rakondra konti kini FM, ma'am. Dan saya Andra Suswab. O Kawi. Kini ngora rimbay-rimbay. Suswab ragi tiyo. Jam ko pa na patamadam siya minig kasabat. May nakasari kaya tabi na eh. Masa dat minsing ilat ako mimbaras sa nuna pagyan. Mimbaras sa dusun, mimbaras murut. Imbaras sa Bajaw kaya. Imbaras dat nagyari di. Tinaro dat baras sa suway kaya. Auto kon nagyari buyukan kaya. Auto kon buyukan na tulon kaya. Pop kami bersedda idaras tak awam. No kansel le kano mau dia kia. Aduwa na mati at radio kia. Aduwa na radio hiti da pamagunan. Kasilimahan baras sa burot, kasilimahan baras sa dusun kia. Kani nga FM anam nagi sababi FM no. Aduwa na kia tribunay. Station Radio Kina FM ang naging station Sabah BFM iti pamagunan. Pag yung kaud station suway ay sa matitubinay kaya duho na kapiya. Sagor pa nga kung sige kung madi ko itisanan kaya. Wow! Kaya kailan na kapiya. Kailan na hindi siya may marasat marasamurat. Parani kapiya onsay. Masi minsing lato ko tibinay. Minsing lahat ako dit itaternang kababarasan na kaya haram at itang atambalot dit nugyarin sigara manuduki siya bumimbaras dat dusun teka murut nga itang asalat o pagulonan kaya ang asalat o pagulonan kaya sigara kurba ko tungos ko sumandakan teka tangan ako agom pengka barasan na kayo kami itang asalat o barasan kaya bal benegi nga pintagadan ni sai na kopya min unduk digan kan nagi tu min ai ya tu min ai paring ko arang paring konangan kada pang un sikau ka bersedusun kia arayun kawi kada pang kubadat kemulutan tensanan ka kia karangan-rangan kada pang kemulutan ka gitu min ai amandangan kada pang makinangau kondra konti kena FM kana pangam makin odahi tida radio kena FM kakante kia tapi nai makin odah teman sining sining mah tadi just ready gosip sumandak telawa sutan kagus sining mah tadi selibin bugis sejil putung kata pinikian odi tapi nai makin kinangau radio kena FM. Hai aramai bar kata jam kabar misal kasaban kabar tini bak

Unsa ito, kakalo ko pa dati may mpay dahi tida Radio Kine FM. Mantan pa di jam ka nam kasama ni te. No may bay ko ni DJ Shukri pinapalambos ni Kasliman barasa malayo sa lina datulo jam kya. Mantan da jam ka nam kasama ni gisam na rita timpo di te no. Tina, nan ko ako? Tilambos sa Kasliman barasa tadusun. Mantan da jam kasiam kasama ni gisam na rita jam ka padam do tanga daw. Kadaliway na kita pinay Kasliman barasa murut. Mantan da jam ka padam do tanga daw. Gisam na rita jam ko talo sa depan tuntunan kagwa Kasliman barasa malayo mantada jam ko talo sa depan gisang margata jam ko turo na tuang bayan natin jam ko pada misa minit kasaban Jimmy kasi miss buliga kaposian pagulod arong takot babayan ano mimpanao kina FM kuhay aramay ba.

0: pisanan kasaban kapi salawat tako kaguhitid ababayan kanawming panaw. Hidong o bainaditi hiti akuid kampung rompon tambunan. Niyampay sungulon tambalot asunang dot mitutun tako pa disyadi.
1: Ano pang ha, Johannes Kindan, Mantan City, kampung rompon tambunan.
0: Oh, alalad ka nagpengiyan hiti?
1: Ay, early to mati. Aman.
0: Lebih
1: kurang 60 tahun no matu di
0: Oh, 60 tahun na pengen hitik ya. Orang-orang ko kailangan mamain na tuunian, taika mangudin tuunian di dan gulo-gulo. Nuot kailan no mangudin tuunian di timanta di gulo pa.
1: Bumuksar la elan ku diaman iti nan na sempetenem. Ibong kau ngawi ami turalih ka di melengleng nga Inggan ni dikai turan di bahi na mo.
0: Oh.
1: It nugi ay kaya niri sing katagong di tangkungan kan di.
0: Oh.
1: Tangkungan kan na kay bari in. Magal na tagong.
0: Man tadi taon mo kapag kailang mga dito na yan?
1: Lebih kurang malilid akan tari. Umur-umur ko na pa nga balasan taon nagi.
0: Oh. Belasan tahun lagi. Isayat mina menunduk dia mau di tunian di mantan di gulu pak.
1: Iri nenek melengku sendiri di tapaku di tabangan ku kawagun mina nuduk aku dari sarut di gagar ngau dia lemingunya sanang diri dia itu nuri itu miru.
0: Kailakai mama saya dat tunian.
1: Kailai dari mulok-mulok po, animot po kang kundari nga.
0: Oh.
1: Una di bena, di nuri gagaran na tunturo di mana didit. Kodi sa dila, sa patan.
0: Oh, ibong kao ka, nga, kailan ka nagikis?
1: Ilan nga, very moment sa hindi.
0: Ami tangkungan nga, ike?
1: Tangkungan. Nga, magamagat pa tangkungan to sumbarang, dasuditan na po it. Paring nga, jadi na rito.
0: Oh. Magkita ko, datagongan kita ti bayan at ti Tupinay. Harot isa at sumpatan.
1: Oh.
0: Ika sendiri at minaman sa iti.
1: Eh, oh, di malad. Na ikaw di yung masila, eh, kaningaw ti diaman. Eh, ala, karap tangan sila, tamo ground diri di.
0: Oh.
1: Sila na binalian ko.
0: Oh.
1: Eh, lana, pwede gulo, pangaw na di. Kakuod man na di bayna, maling ang gaya.
0: Oh, hara at ang anak mo kailan mangunid sampatan?
1: Ay, ingga na, aman, ingga na kailan.
0: Oh, panaturunan.
1: Oo. Oh,
0: Ma'am, milamatod, makinangod, pipira at sinding tayo ka tunian na sampatan?
1: Oo.
0: Ba, maigi ang malay?
1: Malay ko na.
0: Iti na pati nga, maunian na pati nga, idan, ma, dan gulo-gulo tayo ka, ipain kukura.
1: Mimang lang gulo-gulo dito.
0: Ipangangambit ka, ipangangambit.
1: Tunian pangangambit dito.
0: Oo.
1: Mimang lang gulo-gulo
0: dito. Oo, ba. Babay na gaya.

0: manuk makinongo sining sining dusun tongolumbis
1: kapal makinongo siang nak pada apa titik turu megahertz.
2: Ang nga biyan sining man tadi alias Jakaria Rumundok ginawa ko Azmin Azhar maghiyom ka po siyan kirati man tadi di tiba dikan tagisam tiga selimahan baras dusun kena FM cada bainak ya tadaw ka enam doon na padam dua tulan ka walo tahun 2002 na padam enam masigara dat maginaw ko kagurulaw ko karalo tadaw swab kya. Tada jam kau siam kau saben, intera jam kau siam rasa susah, sampai raja jam kau from berotangan warau. Ada dah. Ayah frekuensi siam dah bernama 4.7 MHz kena FM ku, hai aramai book ya. Pada lima ya, kata jam kau berem dua tangan dau. MP kau di DJ Zak selimban berasa cemburut. Bagaimana tak kau munsoi ya? Bisa nang makan tanga daw kung madi ko di makan tanga daw kaya. Kadalihway dat mayinom dat waig kaya tabi na eh. Gumuan to ko minuman do waig kaya. Timbo-timbo bay na ti alaso tumo data daw kaya. Magalaya takod antok dito ro latay ka iti at kamiyan dat stroke haba ka dito sa Ripalis kaya. Sekarang langsung temuda tinanta kau ada takau ti lembus samengin di wake di mata di Facebook ya. Mata dari tapi na yang ponona salah kau mata popet garam gisam tim puruluk ya. Sekarang harap barus kau ditangkap ya nak entok suang kena di kayu. Garan-garan di tanah dawat ya pasan di tanah kelembus. Tu ihanga tulinta mata bagi dua mata kesalahan ya. Pagkiran ko, yudo sining misusot si tipah Jamin. Sorry-sorry na po. Jamin akul kada ako pakoso. Kapir ba kung tadaw swab kaya, tibin ay. Manigit tadaw ko, anong tadaw ko turo, iho. Tipo na jam ko siyam ko saban, guys. Samar ka di jam ko, budam do tanga daw. Amno ito, rat, may toko dah. Patama kada to ko na kawilya itangarat kaya tibin ay nga itang asa nang dapat tibin na kaya nga manto ko ang gama o sa nga to ginawa may dat sabagit sunsuyan to ko like tayo dan to ko dat lumipantay kaya sa makapi salat kago tibin na matada ha DJ Jerin tayo ka DJ J. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.

Kasayan Ramuyun, ang kininyo Rakaninga FM. Ito Ramon, Rakasalulan, Ragunumurut, Pagayaman, Takao, Monsoy. Kininyo FM, hebat, am syoknya.

Yo pa kaka kan sa na tanganoro kan sa yan anting Ezra mayon. Ang pa kaka ko sa napora jam kasara tanganoro aring otaka ahon no pa mahunan. Ampa kakara ino patutuna ko pera mo yon loho nung gatara oro hitu yo hinoro nga param ro hari bulan sila kavalu ro nga ribu ro nga param mono loho nu susugata balu nga ringgit tapat nga param sa ngosin sa kilogram gata kapingan great ka sa limo nga ringgit siam ngosin sa kilogram gata kapingan great ka ro apat nga ringgit ro nga opor am balu ngosin sa kilogram gata kantalan great ka sa apat nga ringgit balu nga opor am apat ngosin sa kilogram gata kantalan great ka ro apat nga ringgit apat ngosin sa kilogram am gata sikarap sa nga ringgit opor am tulung ngosin sa kilogram. Panduli ako pa yung loho na susugata, balo nga ringgit, apat nga operam sa angosin sa kilogram. Gata kapingan great ka sa limo nga ringgit, siyam nga osin sa kilogram. Gata kapingan great ka ro, apat nga ringgit, ro nga operam balo nga osin sa kilogram. Gata kantalan great ka sa, apat nga ringgit, balo nga operam apat nga osin sa kilogram. Gata kantalan great ka ro, apat nga ringgit, apat nga osin sa kilogram. Am gata sikarap sa nga ringgit, operam tulo nga osin sa kilogram. Ang pagkaka, ahohino, pinengkwal no lembaga industri gata Sabah, LIGS.

Ya, apa hak kakak saya Andra Tangan Noro, amkan saya nanti asrama yun amraino kaya karako DJ Zalalo itu. Raka salula Andra hunumurut sukura jam katalu ramai. Pengkonang ramai yun ang kini ngorama ora radio kini ngam FM onyak intok mo yun. Abuli kami mayara frekuensi siam ngopara mapat titik telu MHz am abuli kapo mayara mo. Mayara aplikasi RTM klik amra portal radio RTM. Ampa kakak abuli kapo angit tora bilin mo yun. Mayara WhatsApp mayara nombor loho sa siam limo valo siam onong valo onong valo. Ampa kakak resta kapo ang kining ora rimbay sanggilan kapupusan rimbay ri Irwani RR am rimbay ri Rosario Bianis tangin huang liliwa rapaat pantingay santaka. Raisa kaya ramora kasalulaan rahu numurut pagaya mantakau monsoy.

Kansayan ang kining orak, Kaningaw FM. Ito Ramon ra kampung ginanon na bawat. Pahayaman taka onsoy.

0: Anso! Oh, Anso!
1: Oy, lingkong kuwe na, kula lingkong!
0: Yo, tantanaw mo!
1: Onsoy!
0: Kinabo ito, kalo nakapaguma. Yo, Anso! No. Rorong ku, mokondo mini wago ito kaday mayang. Pait palian, salarong, ambiat.
1: Oho! Wala, tapi hinong alingkong, sinapapalin ko ito vay, analiro ra sakot raun hiya turo nga rapahun to.
0: Hey, oko ti Anso, tatango ay kurojo mo to, ibok no, may to akan galing, belanjain ko ako.
1: Uy, belanjain mo ki?
0: Yo!
1: Ah, ay tilo na ko asal oray, mako-mako lah.
0: Ba. Oko ti Anso, amon makibalanja, malibok kali ya. Hey, ba, ibok no, giyok kadita no.
1: Yo, kamu. Lingkong.
0: Yo.
1: Aka suku to penapo, anapao penapo rondo, habis belanjain mo kan. Akanan ko ramai.
0: Ba, kondo ka pakanan gini Anso. Maka utaka.
1: Ba, mako.
0: Yo, Anso, mokondo ko talungatus.
1: Talungatus?
0: Yo, ga.
1: Kulo, antakuan mo ha. Kaya kau kan melanjak?
0: Abot.
1: Oh,
0: amun mau kondok trafik yuk tikulan.
1: Ya, kuah naliran kuah kasi. Dah.
0: Abot tinayo kamping nanti kau pat mempokar karita. Soho, bah. Naik tilang aku no. Mengita kau kadai mayang.
1: Yo, makau.

inan Rosetina andahangin to ra kampung Tinanduk dera kecil Pagalungan. Kono bilin ko ra anak-anak ang pahaka tu bahuratu aswang pahuyuman taka ra kono kinabalo onsoy anak ra kasikatan no kayahan taka. Kono nga ang alap ra sumambung ra sikul mo yun ra bidang no tivet, kono pertanian, kono hino ang langus no sikul hito na po ang ibit ramiyon akalap ra kinabalo onsoy kono ra randalom no business kausahawanan di aswang nga oma valin taka tu hamano panaitaka intora kono kampung kalinsuk panapamahunan taka tapi abuli po itaka huyum ra kasingkatan no kayahan khusus no ra randalom no business hitulah jadi kono po itaka ra sambit ra randalom sino po business sino anak ra kayahan ataupun kasingkatan taka dalam bidang no palancongan kono hino hili itaka bahu apa yang talang rakolayan taka no ulun murut tu hili po aswang po ulun asiha ahilong rakolayan taka kono nga pakaian no tradisional taka tu kono nga pinongkolo kono nga reno tu kan memang tarian kono tarian ulun murut mangguna tip aywit taka kasuku ras wai kepamahunan jadi itu nga alapun taka tu alapun taka rapa luang kono hino jadi alam sanau kono akau mingkoto dalam no kayahan hili taka asusungkor aywit taka singkatan no ulun taka.

paili rai me nang travelin mo yon mai ra WhatsApp mai ra nombor lo sa siam 5 valo siam ono valo ono valo Amra esta kapang kini ora talu rimbai yo hino rimbai piroto nang ko bayawan rimbai ri Teresa Anjun rimbai Shakila rimbai Ricardo John am sumuno hina bahor rimbai intori Agis Wong mantan iriin ko

Ya pa haka ka pasu ku ko pira mai ronda aho. Yo hino reino lu nasiha amati rausin. Ra amalira ka besit exhaust ra apa kon sera motorcycle. Tapi ka amalira paham pinan no ulo yo hino helmet. Ronda upap aborok. Ra ulu abulia kaunggara kayahan ika pono arang tapi ang ibit ra ulu alumbagan. Mayara hino pa haka ka pai pai le miun kayahan aloho tapi huangon kan sayan no inan. Tumalarang ibit ra mutu kaulonan pin no inan am huangon po ulun-ulun na hingaram mo yun am kaayahan no ulun bokon. Ang pagkakapin ko nangan po yung rarangan taka andong junis laim ranang ito rabilin ramo kansayan rakama yun am kansayan ng tingas riyon sa huli ko po yung pangkonangan riyon nang ito rabilin ramo. Ang pagkakarayos taka po ang kiningora rimbay pangkulimanan rimbay rinjahede siambing rimbay kando iwo tilain sa gulyo rimbay ritroy chuan ensen am sumunuhin na baho rimbay kuritmo akarati rimbay ros by Zuriani bokun.

Yo bahag ka kape ng konang ramay ang kining ora mo ora radio kaneo FM ang yakin tak mo yun. Ang pa ng konangan po yora bilin bilin ini taran mo yun ramo. Ang pahaga ka roi no jam karuo limang o poram talung amin itramai. Ang nakasukuta ka nara kapaparan no kasalulaan rahu numuro tra oro hitu. Ang makiasiaw sinolay rahu ika onsoy na ringoh mo yun intorako. Am sumunod ito, ranganin takano ranganang karaja, DJ Aida, ralom kasalulan rahunong Melayu, santay petang am harmonika. Amrois takapo ang kiningo rarimbay upus ku rainan mo, rimbay rijaim kumbong. Am paparin no rimbay midondo, rimbay regalius bukin, Herman Rumot, Musia, Suka, am Mary. Am hene akrintor ako, au DJ Iza, salam Malaysia Madani, paing konangan.